kun sindong pungwa ko nong tzerdim sindong pungwa ko minit simmer nong ao ko he maning ao sang asir sindong pala dam yokpa angashitse chung akun nong local talent sindong chung akun minit mitsinong sai sapungo sang chung akun minit mitser pungun nong radio talk sindong chung akun minit liya nong kisan wani sindong tinda akun minit ter nong ko he maning nakamis asir English ushinong asin litsu sang yokpa angashitse tinda akun minit simmer nong western music sindong ti akonon chilushi sindong ti akomnit lier punon delinungi hindi as english ushinon din osa yoko angachitse to ko akomnit ter punon spotlight sindong to ko akomnit simmer no hindi kin sindong aser terakonon tanaboba transmission shipongtse

Asnaki local talents ndong ata ki mane nema pang tuneta ko minute mitzer ponga tong ban kalami koi mane na kamis aser english usino asin litso sa yok pa nga chitsi ipa ya akashvani mokokchong

0: kanga ta ko kwa aupa khulilia anu grow a billion trees foundation achanga biochar da sir alia sushi mol ta chungka asin nagale nuwa pner arwa naparto itc limited asibu data trust mahindra rice da item tuluki nungita pek zemenyo twensang kuhima zeniputwa malano biochar ji kuma yanglua amshi chila item ji saywa takuk ngwa auba shalier ipa biochar ya sing mune menditung aser ausung pentena oxygen mili arungba kya kamerda share asin mok chung chila kabuk alu yemertimya item ji angazaka amshali chakuk manani asang dangdaba kuba government ni lamang palala tu yalier ipanong ji asunukya ta shianga amshi no ajongse
1: ayya ha jang na mana zangar da yin ano da ganga medet ner ji khasang dangde
0: ja
1: asin ni mano ano shikari auba ya ganga lang bulalier ipa ajanga libukum mo zaga ayupa no ta chaktak ziya kjesa lier ajaw da kar shidak zener li
0: ayja shikari auba ki libukum wazga ayupa no ti film chen dia tok tak cher thane asang alima te chakle ni auba ten kalemi prang bung ta chung ai ka yanglu te ta yoktober item prang bung tem no ya aji scope da se ba do lier iba jage aji shirurutum uz tilatama mismisidang tapsit palier da item amshibaki shiruru aser uzitumji mapankha aje udang khanyungi samadukor anungji shirnuki aram shikari awar parnuki kangadang film tanga amshitla udang ai khadi imtini uzung balala yangluyunga tashimangai kempe yong prang bong da chung ji amer ka se da ji dang ali ma bu da zung la ga ma do gar iba chiru ta mia a ji ma bang ka bu ka se da ji zla a se ma bang ka bu yu zi zi li er se no a ji kempe yong bang no ge ya ma ji in yak dang dang ta kem chiru ta ai ka sa ma do gar ta li sa a rem chiru ru tu lu lu tap sit pa chang a parnuk sa ma au pa dang ma se saka arim nong sungdung li tong tum ti mi ain ba nong ni ru me me mi kham dak che da se anong chi shikari ma bang chi ku pa ma bang nong au chi a se ku pa ma bang ma au chi ang a da ta shi ang a chila a kuk ta shi government a se yim a chak nong yim ten ya zi zing u zing tum chi ta li a ka nga yang lu nong ka nga dang a chung chi
1: au na ka nang chang ar nima a zi ka ar da ki anu da yang yi plastic age asnima mininzwa the films ai khalyang do na anu ji pai dang cha ka shi dak san ali
0: ne ipa ti films ya kanga ulura ka kama odar ya mukuk chung town area no wa chana intok pa karitam achanga kicha ki pungsha plastic chana ji chana arung da ki pinner uli rung dok le da ser yama ji seranga mim chertam ai ka di manga de ti plastic chi nalla no yinok chir ya it my katam chaki ayungtam kanga manan tak chir asir cha satma mu tak chi nang phanga du dang de shinam adukar asir itam a chaka changa anu ayung nong angwe anyer shiru ro thila tam a chaka su shi kanga ma chung ler asir bo dang akok nong bo dokan nong maika ayuk pa ya maika kuba shizuka au tsuba tam tangbu yanglu ta lier itam yang am shinung ka da chung tse
1: ja ha ja ha ang o da sa dang ji a khiyama asni ma nong ang o bulwa ma lek ma do go na
0: ni ho ni
1: ipa ya ga ja jang as zer na ye ipa ja khan chi dak zen ri
0: hai ja hai ja tan ne asung asunu ang o abu za su shi shine bom aser battery balala am sher ipa ya ki ang o tum dulo tila a chak sedak tse. Kenung ai ka a ngu utam apur iba yung chi a ngu utam sa ama utak tse. Talisa June, July, Aser, August ita asam tsungda ya a ngu adama in zibina de janu rizik pa mabang liar da asher. Anong chi iba mabang ya po kenyungi a ngu mabu zila. Aser sizi nunga akuk da shi asunok net amsha Asir bu anu asin tzu tibu tumi aki tangbu sengzi kasa amshia angu buwa saliasi da iba ma traditional method tumdu amshia dang asinuki angu tumji apu nung ganga dang ayung nu tumji wazika ayu tzadi ya.
1: Oh, na.

0: 이바지 아창아 2020 농 스와치 서빅션 2020 아스녹 모국 종지 cleanest city in northeast india 앙우바다 실리얼 zero waste innovations 등 농 mmc 아장아 기웅 아작 농 기차 기봉샤 아탑 농이 짠나 벤테나 인톡츠 아수시 짠나 인톡바 카리아가자 아선지라 틈럭바 농 우달 아노 2023 농 미리 라이프 미라 스와치 시헤르 아장아 Reduction, reuse, also recycling. Ajanga plastic am shiba nung awareness akajar odar. Ipa ama inyakpa ajanga mukuk chung nung tumilin shi kar angubaji. Office building balala nung sali mitzimi shiba achima gambangwar. Chungtsi balala plastic cover tum linmang aser ki tumakit nung intukpa achima kumugu. Nala tum nung chana aki atangba aser chana tum intukpa mungui kumugu. Jaka balala tum nung lipukum wazga ayutsi sindakpa nung nuksadam tatishitsi tajung akaba angur. Ipa jiajanga nuburtuma anu tali gamdang shitakcer. Saka anu watangji dulu lir. 2020 nung tamarik tiba city angubaji 2022 nungbu Mitsir Pungo ranking yang alu power. Anong ji ya kudasi da ribrang shim si kang ha tong dibang amai pilamer. Da yangi ribrang shim si tong dibang kar asunok tan lam sadat ner. Zero waste innovations tanang nung MMC i kuba chana intok si achayang dar. Ipa nung public ya full cooperation asitila. Kichi yung kibung kar nung po be convenient appear. Chana MMC dustbin collection ni pinir marui ki anasaliba nalatam nung inok tseryang. Da itamji asunuki rebrangshima dashiyang anung kangana chungzi. Tanna buba nung mukuk chung nung gari talisa second hand gari ayika kamba janga noise aser air pollution zi na kamugo. Talisa gari ayika pollution control intang Certificate renew masi am shiba aika dang nirya. Ipa zizi nagalin surgari kendumulung aga zizi la aser na bortimia anga dita corporate asa zizi la. Dasimbuba nung ribrang dang ra arugutam nung ya lipukum zizi disayuba aga ziba ya anu ananga nirya. Anong ji lai shiba janga zingarami kuda lipukum waziga ayuzi xia lir ipa zizi disayuba dim Pul pit nungi mapang siya akitzitila. Aserbo akok nungbo anu seminar o workshop na mapang siya akitzitila. Bizibu pa nung educational institution dim nung kine World Environment Day nung dang masi saka kempe yung ipa awareness indang ya sayua inyak nung achung zita jititir. Tati shi zi aki sengdung tum atumba tang masi saka mapang siya zi aga cha mirak da zi la. Aserbo itanung kenbo chana shi dina sinzi zi la. Pungu buba nung kipung nung zira burdum atip nungi tenzikar kuta lipukum katang siba nung shilam dajung aki zi ipayindang zira burdum ya aji chi urnurdum dang sayo nung ganga dang ajung zi. Truk buba nung dao nung school car Anasa alertimi, tanurtum school sinshidang, parnuki aserlin mangtamakit nung, dukan nungi chiungtsi alia chir, maika tukup intukpa aki minnantziba usangtum sa angashi alir, aser tanukuli alir. Tarutsi alimaji itim tanurumi yung nir, anungji, taong nungi tahintimi, lipukumirika anipalo ayutsiji, nindaka sayura, Achaka sushi talisa itim chi unurtum, aser simji simnurtum, taruzi lia ozeji, ganga da chungba sitsi. Anongji itim ajakji asunuki, chung chunga shisadanga, tangnungi inyak nung gangadanga chungzi.
1: Hao. Tanasin nalidak, lipukum chinjang unakintang, nai rasa shidangji ayigadang angazaga rogo. Tatimsa, nai ridio anga lirdam tang, tayung zikba da tsiga shidak tsiner.
0: Haija. Chimbia arudangji yadang angadidir oda alimanung aliba miimjir zi mubung shirurutim ozi sangnutim sengdunglitungtim ajakya kadika dang mitalukdiba aser sindakdiba lir. Ipa da sindakdibya kadanga raksa nungbo ipa dak sindakdiba aliba achungaji kungshizi. Asir ipa tasang daktap liru.

0: mapang to kwa ku mit mitser pungo tong bana kalami sangro azong basun tong nong sangro azongar yari longcher kam tenet achanga sangro uchalat mi azong bas noi ta angadi
1: ni yari longcher asir ni dimapur itiki school nong azangar o uprangang Kicha aki alizatsu makupa uchalatmi yemindang sang dongdi. Tana anukuya uchalatm asushi tmunungratsu senti anuku kalir. O na akumga tsuka. Uchi aki nangri kangar mangli sangwali kutashi sabular. Kutang nikungtang anemer mayaluktsu uchalakitangi shilangtsu ni yungyar. Tsumok tsungsang tsashi asir lungtung tulu araga takum nong tatitang asir shi sabuluwagi singaliaka ucha na kudun lira ni asushi tutsupu ki cha mali. Lanu tsir nungi tansir akum tashi anaptang nungi anulu tashi ucha la arishi tupiyong chirner jam asushi akum li tupiyong takum awa Masasay, akam liwat ang nong maranga inyakar. Ucha, tanani na dusya kasa, achi akit pala tupri magam takter. Kichi yong nagutang miyamba asir atyong bachi. Alimadong ni asushi muzu tachong dipalir. Ucha, ni na miyamar asir na dusya. Tsungami ucha la arishi ta langwa changma amen.

Ilang sir to look alam pa nga siya nga, takalam ka natin ba nga taki manini mapang tara ko tong banang kalami, mumpahin ng ibibit para ti sundong yung pa nga siya sa ipaya akashwani mo kong

mapang pizza ko minute simmer pungwa tong badan kilimi au tukalam kinsindong nung container pala lai shilamaki pa ang asitse. Mezang boba nung tong nusin tulok achanga kankaratan ba ang ati.

0: official whip nong asu no gi idam ji ang wasa
1: ngani aji odang iba ja ka dang tung ti bang scheme ka aji na aji ai ka ti chirdam mapai nya kar ma tanur prangar mali da suba problem ja ni ar sundu na
0: oh ne
1: asra year ja nu da ma ya ma ji aji hostel da jong mali da suba na ta aji ka sa ta jong ka da anu swatar kri da sir galir ta sunu gi ba swatar kri ba ya The third, sure no kuda masuba jinjangung timdema tajimrapadianung, diarir malilir, parnok asushi, Union Ministry of Women in Child Development, ajanga 2002 nung tenzakse. Iba scheme yagi, diarir lamang yamayagzer. Chinukta, chiyungzi, abensushi, asur yamala anubalwa imiadamagi, the third, sure no kanga tikabuk tiba jinjangung lir, parnokchi yarir. Iba scheme ajanga yarir dumji talisa amitzer. Shirnok bi kinangra dianu dumi sunduwa dokzer diarir mali. The tzu jaji kinungbu sa dugur ashugu tanur malir ka asazawuk. Aser tanur aliyung jagya panok yari de tzisa masiba jinjangnung. Aji tanu asli manung alir nungu dayda mamajina. Jil nung lir tamay atuwa. Kinangra dianu dumnungi kajak diari mangurdum. Aji aiga chil nung liar dor jibo do magat masin ra song do na ta ano aji idam jang ano tama jong ba di ai zba jang na nung liar na ta sa nung idam mama la dam aja idam scheme ba yagi yarir ali mar yum ya nung drak sa zba zmezung yupro mo bunga sir manung nuk ama la lindung aji odang natural calamities ama nung na lindung nung itinda da kumzga liar survivors of natural disaster Kiralunglar, mesra idemama tashima bayinya kerde macanga, timdem nguralirtem. Ya malah tetser masushi, iba skim ya tenzak. Asa iba nung tungti silemak ya inya kerdem ji injus teluk ya lir. Ta aji ada idemama de maja, aji swata kriya jang aji diari ya malah jaga tetser.
0: Iba skim jika ngada jonga da bilum aja ne.
1: Oh ni.
0: Asa Ali zubaji chinuk takji ka dong ne bang chinuk takji lega anu subu sulum ja dong ne bang chung zhe dong dong ne bang na no iba skim je gi acha ma ja ga zhe ang
1: cover
0: da
1: us around ni
0: ah da si ji iba skim ji ka nang chung ra ji anu skim ga step da se ga ler na iba abbreviation ji support to training and employment program for women iba indang aji full from ji bi ja ji step ji iba skim ya jang a tsirdum Tangardak menendaki bisa sa maba inyaka nuktak tata udang aji jangar mali tata suji maba rin balala nung udang skills training program agazar tanga unuk jaga nunga iba ya tinsaka agazar dayo ya jangar mzaga tata rin chuko unuk jaga nunga lirbo professional tailor ay ga kamday parang nagi sushi mechipa da chuko pech tana buba tinsaka zara ako de asa iba project maba ji kambungwa da malir Aji sanga ano
1: theorician ba ji mabang ji
0: mabang ba ji kampungwa da ma ano mapa asir inyakim appear odang aji mapa ji arbangdang zi mapang ji arbangdang zi asir inyakim ji appear glan iba theorician ji aji panu ki ano extend asa zago tadang aji asa iba project nong item sector dem inok samalir item area dem yam shalir agriculture horticulture food processing handlooms tailoring Stitching, embroidery, zari, etc. Iba lam lam masuk pa damji. Asar ano handicraft, computer, asar ID. Ito mabaran balala nung skills sa inyak tatsa sa odang tadi si sa ki maba inyak pa tusim balala nung spoken English class ama. Masabong la gyms, asar bo jewelry, travel, asar tourism, asar bo hospitality. Iba lam masuk pa ito majak si Iba yaki cover asa.
1: How aji odang kanga jungor tali sa odang ayir janu de madama na. Aji zunger maba mungeli de masabang travels de madama na. Aji odang ya platform da jungga asa. Odang kanga dang di area zu be scheme tulu ga da aji.
0: Oh, asa parno ki area cover sa badam ja. Aji tsuri
1: chamra badam how ni how ni. Anu ka Nari Shakti Puraskar sta sir galir. Das nung iba ya national level nung Akatsuba Award Galir.

0: dessert dumnam na asriba word ya dessert master institutions chernugi dessert dum guda masba asir tubuzuk ya nwalir dum ajung gotsba promote sizba no asir ruluk taksba no development na mabanung tumulunga ga ja pendangai nyager parnok nam iba award agazir asriba award ya kamshia march di kuba international women's day amur iba andukunong rashtrapati bhavan New Delhi nong President of India jang agazir iba award ajang aja udang tsir ka toshiba
1: oh ne
0: mabaga lir das nong udang ya dang jimbia roma asno tsir ga de maji udang government ya ida mama facility da jong ai ga dang aga lir da ji carry dang a ni de zhe shi ba yong zai xie ma zhe bang ni du bu ra se shi bu ni ya mei nyak la gu da bi le ma li nong a ya ma ji ma si na de zhe ga shi ba de ma bu lang a shi de zhe ga de ma ji zeng rim nong ya a shi ni song nong ya du bu rim li nong ya a shi nong a de ma di a ri le mang jin di li ni da shi ba a shi sen sen na zhe bu ma li zi ge jia shi a shi nong qi nong dak li gu As nuk tiariang udak lemang liur ku taas ba Tan radio angar ajak den Iba usang lem sadar
2: As niki tetir dem sindong angasyugu Tang mapang akam la asir Esther achanga Kena den ba angasyidze

0: pa nidak tamarin si asir sanji liasi. Parnu kudasir asir kuma asipa aki ya ataluk utsi aki yamai sayur. Tamarin kinungpu asir kinungzi na alui klemi uya alitang. Lemang nungji ayir dborda chungka la kicha teme nungra zika lemang aza uya achuru. Itang yungji kichung sangba jagi tuputsi tu kiyungi amma tukwadu asir la namji kanka yamai tenokzi.
1: Kala sangwaru kamu lungka sangwaru chimpen tenang senla Kulang chang yu pung la.
0: Kanji ten luk zi, ipa kanji ang ha xia, ayer la chaki yamai lang zi.
2: Tem se na ru wadi, sang chang bang gu ten di, la ter tem se na ru wadi.
0: Yamachi kan ten de ba, ta zi ga cha cha yung a war kalen, Anu kichung sangpa chagi ken achanga muku mishya muku pung nungchi annam.

0: Ipa kanji anga sha kanga dang cha shi nong a lui mui ki tang tang ki nung pu atuk ata mua liasi. Ao nung tunga aru nung yemir a chak alu nungi atuk siper saka ki nung pu ki pu sha maru nung lai par chapasu tang yamai ashi.
1: Ai, chapasu, kena rung jo. Ina, nabu ken nim lang len cha ki luer. Nir nubu ta chung ta zisang chi shir ki ka no pang suwa mna liar chung chung wa la tang ar dung ta o nubu tamma ki zi tambu ro ya ki deng ya ru rang ma chung chung wa chi tak zi o ya ta shi ki tang ki bong no sa ya ding ya zi ba a tang ni niya lang ka bu sa sa yang zi o
2: hai ni u cha sura ni u ti
0: ting ya pa amma wa la tang a sin zir Usang ti chang cha ang azuka penner arwa ya mai titsi dang ashi.
2: Ucha.
1: How?
2: Ucha na. Nakan sangjima manang cho. Upa lato. Na ulata natu na. Chugu ki tasan michimzi. Pangchimu go. Ni chong chonga ang azuko go. Anong chi na. Na kicha sisa tupulu. Ni lirchi. Taka mapa achak ni inyak zar. Na sisa mupuli tang yang mano.
1: Aini, jabasu, na yama jia shibaji ni kangadang pelargo.
0: Jabasu yi tang upa asir tang azukpa achak tetsi dang shirklen.